tā gōmbē nīng chēwān tō wā chī chām rō yā kīmbō rō tōni yā jī tā shū tā jī tā bō tā chūpā kō cī tī jī ngō tō tē kā nā lō ngō tō tē kā tā lōgō chūng yī chām yī yā yī chī pro nā ngō mō rō yī chī shū jī tā lōgō chūng yī chām jī tsā rō shū jī tā bōmdilā nī ngā nō yīmbō rō tā bōmdilā yī yuñ kā nyā kān lōb tā yīmbō rō mī ngā ngā yīmbō rō jī bīr bā nā sī yā yā sī jī kā jī ngātāng rikshū nīng chēwā nō chām yīmbūr īt mīnā kōtā dēshī nō kōrk sāma nīng chām ātun tā mīdā yā yāksī ātun dīshū dā chūtun nā yāks nāng tā īchik sārok shū jī yāchik tā dūsui kīngūr chūmdān dī dōshī jīk jēl hāchik sūmbū kīngūr shēng yōchī tā mīmā nā shī kīngūr chīgā tōng yā kīmbūr ātun yā tā īt mīnā kōtā tōr yā bēchī How to look at the other, from the Lacomba Chazan, the Tashin or Tuka in the Tonashi Sumoto, some name she did a evening, sang it them by Kiyi, Tonajeda, Shevrim Noto Nanumbur. It may not go there, Chilanda, Tashin or Tuka in the Shumushi, Combo Sawyase, Shumunum Shindayeda, Zoo, Combo Tazanchi, from the Laga, Kembusi, Zoo Nayase, Jeda, Uchinanumbur, Udo Nayase, Tazajeda. Labanom yu naya gyimbo ro chowa cha lingye zhimbo yidnaan baan kambo ne tushir munu ya ya se da ta kainan gai zhimbo yu yimbo da bumdila gomba cha zang sarba xin ya se da kempo ngoto dega yimbo yinay na ye da nara ngoto dega da zhimbo jibinaan dhomri sum ngoto de kempo nangwa shuni da ishi shuji ngoto dega da da sila ko kishi loksan shirak nye binaan kempo nangni da ishi shuji kishi loksan kese nye wajigi kempo nangwa nambur ishi shuji kishi tude gume la se nangwa nambur ishi shuji kishi Tensi igin la se nangwa nambur, ishi shuji dada kishi dunru tsiri nye ya se onye nangwa nambur. Da kempo pepdang china ye, da nanaji ngo to dega, da kempo manang de nanaji dunru sum ngo to di dunru lobo nye ya se, dunru sum ngo to di nang, dunru lobo tsarok shuji da kempo dunru sum ngo to di nang ya se onye yambur. Hang udun ya se da ije kempo si sobo wui tsung ya se, je dada rumbuchi shi shu ngo to ya se, labu lob nir ning, jasangi chowa rumbu baji kambo genang genshin bo nye yambur. Hoi chabu le da da da sao chi kyab chi sona gongzi rinpo chi gu zi chin ning dama chi da miyo zo gongzi cha sanga da deshi nukar ne dang kaya gano lab lab nye ki ne dang kaya gano itpa duri tingo do di shu su ngo do zi la yin I chi gu da dutna na shu su ngo do yin bur da rinpo chi nye gan chi godin di yin yin da dutna shu su ngo do chi dang da zi chin ninga re re ya ya si ngi ka kan di shu su ngo do chi da yin bur chi dang rinpo chi zi da ma da myon lupin ninga pep go so ning myon lupin ninga chung go so chi na ye Na na suri nechi dangha dang mwen lupin nin jiwa nukwa diyo nye yinbur. Udun ya yaxi da rumbu chi kujun tangpo suri yaxi dangha dang mwen lupin nin jiwa nukwa. Da dut na shusun uda shi dang kujun kashi diya chona shoga chungum shinda ye na yinu yin chona nye kanji ye ma dang mwen nin damu nombur, chona nye suyu min nombur. Ichi da shu dangha dang boye je gemi yong ya gang era shay. Ichi dangha dang chi da gyagar dambu chi suyu yaxi ye chik. Da dashin wot mwenye nye suyo shiong wot mwado, naa yinne chona jina ye mwena yinbur. Ija wole da, da naa shu su ngoto yaxi, kujin mwangshu ngoto di naa ta mwen nungbi naa pyo, ija da naa kutsuri naa ta mwen nung jiwa rai, ija lalabki jiwa rai, ija da zayaga zirin jina naa wanya yinbur. Ija da zirin naa wot jina ye da, da naa shu su ngoto yaxi, zirin zuwa ngoto ji daa taa mirik ji dabukaya ya kusu. Ngo shi doha su ye ning, ije da ije shu jiwa daa mwenba naa shi naa naa suri nda ee ning mwem naa duka suri na rikshung ye da tumo maa yinba di, jenma ning maa dawa di oye rikshung di naa mur, oye rikshung maa ji da jin maa da so di ning daa ya yak di, daa ya yak si shu ga ije da maa maa baa taa shok shu mo na pru naa shi maa ra zi bir di wo di ya ko su chi it maa mti ka naa mur. Da ije shu jiwa chi luk daa nga daa mwen lupin ning chi, dan chu ji ye sang ye chum nende chu ji da naa naa na duro dungak Cakap juga ni juga, kebakal orang punya kan jauh sahaja tu kasur ni taruh imbur. I taruh sejuta taruh sama juga dah. Dah aimim nak kerjain juga, mizinu tiang ini nombor. Hoi dah ini ni, dulu sih mada sodi ni, niam mada sodi. Mudi ayah si, mada si songo so, daya koso. Hoi jadi kita imbur. Hoi juga juga dah mada kecik dah, mada si mungkin ni nombor. Jadi mada mirik juga, suai nama ni, yau cik cik ada, kiri cik cik tu tu biasa, tapi mada kiri cik cik mungkin cik cik mungkin cik mungkin cik dah ayak kosu, tapi mungkin dah ayak kosu jinah ye, tapi mada cila dah ayak tu ni ti minum baru, tapi kaya dah ayak kosu ini mada si minum perut boleh mungkin dia, mungkin cik dah dekno ur, sungguh nak hantar minum, dah minum lah kulai ya minum, perkir cang meh ayak cik cik, ayak sedang mada angin songo suin baru, itu minum kuda lobjong cik dah mada si nak lobjong dini, dah dekno ur lobjong. Naak lopchung naga dang chwe chanye kiimbul, bwengik chanye kiimbul, it bachik ma dang da inchikit kaayne tradition education nye yaxi onye shudumbul, it naye naga dang gangusumbul, it meno koda deshnogar duga ayna naga dang durab nishutsa

0: हेलो, नमस्कार.
1: ओ टेस्टली मैडम ला
0: टेस्टली ला ngata mok to srupem sing la lang duina la
1: yini la jik
0: les
1: madam nang kam po chik khom de zuna wa chik nge cha to shu
0: ngari ti ni ma shu ni chi do jing ar kam po chama ra ni la chik ngata mok tok nai kam khom de zuna na la
1: kam po ta na rem ni da ta ra su su chi chi ji mo non kam rem rem ni la
0: les les nang se la ji pem sing la de sa mu ji pu go ni la
1: sa mu zo ngata sa mu sa se ni ro ngata nge cha to sa te mo ni sa mo o ti shu ri ki sam
0: Less, less, it's some thing put la. It's a good Nasila and I think it's Samson and Tapuna Lano in Munilla.
1: So Puna Yena that is she not also sort of a sign of Lani, Jiklamasan Sadani, Jiko Triginer, me a Sankishni, Temomni, Jiko, Nomsonomni, Pasanomni, Sangi Yangsomni, Sangi Pemoni, Jikrinjin Pemoni, Likitan Rupni, Jikchanga, a traditional Zoming, Mentrinor, Jiko, Yanga Puna Petra, Hua, Pemtishla, Hitka, Siranch, Jikta, Janga Chisung.
0: Less.

0: हेलो, नमस्कार.
1: Hello, tes dilela madam.
0: Tes dilela.
1: Somebody shuru la madam.
0: La so la sam fitla enang kitka sur rinjin khantu la nang de na la.
1: Oh, yin yin la madam, me jik ka problem kom do.
0: Nga ka po chama ran ni la jik nga ta kitka khna ga kom do junam na la.
1: Ka problem ni la de madam.
0: La la sik nang se la de sam zi hu ga ni la.
1: Sama da jik mon pa sam di shuru a jis shuru proposal yo so si na de krik la madam.
0: La so shuru proposal yo 100% wa de ndik sam in la.
1: Dengduk samina dah buk samina kerja lah belum.
0: Lah sila, ane ngai nasi dengduk sama tipu cawat la. Eje ke? Nasi la, ena dekak samusan ngan tapu nala no in munin la.
1: Puna mimsan curup niye di nolah, lasan tis niye di nolah. Eje man lah belum dah.
0: Lah sila, eje kacit at nora rancu no inggil la.
1: Oh, nora rancu lah belum.
0: Lah sila.
1: Oh, lah sila, tisce lah belum.
0: Lah sila, tisce nang ngai nak tukde nasi amu cipu tisce la.
1: Oh, tisce lah belum.
0: Lah tisce nang.